Ala bɛ kumana an fɛ an ka kanw na lon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimakɛ n balimamuso Yezu Krista la n'an bɛ matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i turo malɔ Ala ka kuma la Ala ka

Ala bɛ kumana an fɛ an ka kanw na lon bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimakɛ n balimamuso Yezu Krista la n'an bɛ matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i tulo malɔ Ala ka kuma la Ala ka